0: kuvira muri vakiyiro ni muira yayo mukono tembe.
1: Esta disputa foi
0: no wiku padi
2: ta tabela yeyo umuira la kamwanawe ko shukuru mwaparaka.

Guarda kapam tu keningal sietu siapaj buriki sisi on zionish. Pasipo nyuma nyapam tu nyanganga na chinjito wairis kumaputu. Internacional. President wa Chiramba Banam, taji basi nkugulila nganye ya tatu. Ya kumunulila. Nikulolela. Nasuro siye kulungwa kulungwa. Nyasa. Mwenye nkusema ni kwa hilangwa ya kulekanga na lekanga nam. Disekere. Disopare. Kweze chitukuko. Mwenye. Mwenye.

0: 와, 저 카라 딸이 고티티 집이다.
1: 이야야 리마. 나카이가 고닝고 푸나푸나 자루양가.
0: 아나. 나데시안이 요란 와리란치 뭐지?
1: 아, 리마. 야리포 마시쿠 예와 마리라 뭐에모.
2: 카페나 와린딘자라.
1: 이야, 이와야 마부이노.
2: 아나. 이야 마리라 뭐에모 타위존체. 오사티포 부이노. 니시니 인텐게.
3: Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kulengiza chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
2: Ine ndifana navo, nampowana. Afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
1: Nabondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkali denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
5: Okondedwa mvera, emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto aphekwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda panyanja, pastima zanjanje, tikenaikia pamseo. Ndi kupitila pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pamtunda. Aimoze kuchoka nchupamenepa ama samala zangozi kupitila kwa muntu. Momenditu amatandiza kuna kuti muntuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitila munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro. Mchitetezo chanu.
6: Eni ma business ogulitsa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu. Tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuhulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalilani ife pakuhulusa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulitsani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

Eni mabiznesi, ogulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu, kuolera nkati mwanyumba yanu, tiuze ni ife a Radio Mosambiki, kutitikulu sileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka buino, ndukufikisa malonda anu, umuinu simungafikeko. Dadilani ife pagulu sa malonda anu, kuti mukale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu, kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu, chimamvera wireless imene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.